non ni hande gam laide be ni hande kala ko sawi der laide e ndiyam man kam fu damdo dawla fayd o wiata ni hande ndiyam dum dum hunde himmidi ni masin ha ko barki din talest e majum hanira ni non gol jarida en hawriti den hande wadande ha kalaara ni ndiyam ha benno jammena do dum waddi seyo sembingo masin ha kawriti le jam'iyaji di jam'iyaji fere fere banni hande jam'iyaji ha kere ko faddonorto ne da ko bi adama e kala ni hande dum ko hutinirte ko nyamete ban kawtal jam'iyaji ha kere ko larani ndiyam e labe ndam halisdi chat banni hande kawriti le de lesde afrika ha kere jam'iyaji din ku woji ha kere ko larani ndiyam e labe ndam be fuma be be kauti ko eni hande be biyata hebugo ndiyam labdam cenidam dum hunde himmidinde masin ha ko wallitirta ummatore bibbe afrika majum sakkontama bibbe lesdi chat do ko wurti ha der andinon gol jaride en man amma de ko be ndenata ha hawritirde man bunna kam fu kambe ni hande ardani be jam'iyaji fere fere be biyata be ngidini hande kala ha nokkure kam fu himbe kibani hande ndiyam dam de dey banno anniyaji ko caha ko larani neɗɗa ko bi adama wakere ko larani ndiyam e ngam man kala ni hande dawlaji man di fumaji de dey tammunde de be tammini ha wakere ko wallitita lawol ndiyam man dum hebeni hande dum yotte ha himbe kibani yotto ha dum ko mara haaje huwego bidi jogo kina do sharia e neɗɗa ko bi adama be to don dolojo no jialix nay bay kanko bo wadi jahangal gal kugal ha berniwol abeche ha ton o wadi ni hande gide fere fere be bendon ardani be hawkere ko larani sharia majum e be bendon ni hande wakilanabe wakere ko larani societe civile kuma ra haaje ha gidal mabbe en gidi ni hande be ngada lisafi dede no wontinira ha wakere ko larani lawol sharia e faddana gona da ko bi adama ha berniwol abeche wakati o yotti ha der bernol abeche be delegation gawo ardani kambe be be jehi be kidi ni hande be lamlambe kumanda en ardani be bernol abeche man wakati el man delegation general mo gomnati hedi province les di wadday be te isa ka yamuda jorbo o holli ni hande ministre jo de de sadir maji ngide te ha wakere sare dangay jehi province majum e der sadir maji man tewe tawe kini hande sare dangay ha chaka chakuro e bawton ministre wadi gidal be bendoni hande ardani be wakere ko larani mobgal lesde duniyaru ha berniwol abeche manni hande pinut kambe ben woni ardani be ha wakere ko wallitita lawol che dangay e dedeni hande ko tabitinta nedda ko bi adama ha lesti bawton be ngadi ni hande be ngadi gidal ha fahin be ben don ni hande ardani be wakere ko larani sare sharia majum ministre jo o wakati o yidi be mabbe kambe ardani be wakere sharia mana ben don ni hande alkali en hitobe be huwobe ha wakere ko larani sharia majum procureur jo mo berniwol abeche be fu mabbe be ngewti ni hande kambe bo dedei dum sadir maji ko be ngidata ha wakere kude mabbe majum yigo ni hande dedei no be gontinir ministre jo o do tiditina ni hande ben don huwobe ha babal man be kutinira ni hande tata be jofa juude be kutinira chatendam ha babal majum ngam ha be kebano be tabitinira holare hakkunde ben don hitetebe e bibbe lesti ha fayen ha sarende dangay bernewol abeche do non ji alex nay bay o yewti de be ardani do ni hande be ben don wakilnaabe aynirgal sare dangay man en non be dari do darde dangay en ko be cinki ha babal man burna kam fuudum dud goni hande bi be adama en ha der sare dangay majum e ngam dume o wi'ata ni hande sare dangay ni nyiba ma dede ko watta ko hoccata himbe temedde dido amma ko burata himbe temedde jeego dangay en don der sare majum ngam man dole ni hande ben darto dede ko no be koytinanta be do sadir maji be gidata ha der sare dangay majum jamdi 10 be minti 10 e didi jottudo ha sudu radio district sanitaire je bernol gore ha der departement ya pende kambe bo be kebini hande pharmacie nga l'hôpital jifu ngarata e kebale ki e mudum e non kutinede didi wakere ko larani jamu
yo tokido lawol.

0: yawa abilla nya mai rufada mai na so fadi pore asoriya ka sutan kai soko soko soko wone soko soko puri soko bu fa bi mo tona me korba la go ka pem furbe wi ama fur mo fur ya dana bu fa bi
1: o maluma mayun jingbe koni ama jombo swa met na gurgurobe kana de futa sa wuyen fa jombo lai me ga benet na no ya maluma mo ga ron me mo ga mayin sanya mo min ku yo ka me jombo

Kiki debe ni kiki masanong kafe kaya ni kisa radan tunong yadik na kaya ni kalis kaya labara fi nagatma ka dagan fight na o halabara fi nagatma ka dagan danja unga ni kaya ni purda kama telgan de fi tu dangol de fi nagat fi de purat tanda kaya lao ang lao na fi ni na hawa kaya ni gude fi tu na dangol da kaya ni fi tu na delgan ni kaya li mati ay malutun suhay mo yung mala radison blue kain maglo kam ni kain may boom na kada kain Marshal Mamat Idris Deby itno hindi sumay na kasar kargi alam pa falsi su kain sa mga gude fituna da ngol da kain eh wala kain gude kalaman si kam gudang tuza ni bula man si dum go higulak na da fisda gada kain dali kalgo kain eh ni si sumay na kasar mana kain si lao ngolo kain lao na fe ni na kain si dala awa na isang san kigla ni madim gadi ni clear madi ni ay ma fisa di ngo long en la len na kan fe na ma uran lakni ataba donom kebe ku tala a fulnin mi sumnan mi famnga wa kana mi bum na kada Marshal Mamat Idris Deby itno kana dal na kada fe dura ta kana min nin mi sumna fa a sumna fa falam dumay kana la gelak ngi ma kada hen go min ya gun go mi kaf kana min yan gani na bum na kada ta kana la len nakadefa urat kaya na ulgo foko na ko ngo foko ngo suan gani ngo long anin gani amka ani mi fama na wakeng gude fituna dana kaya kaya foko

CDV, en Afrique, CDV, ça, dans le bouc, et CDV, ça m'a dit, vraiment, ça nous ouvre, nous, et faut que moi, je suis là, où on vient, dans le bouc, à Galvini, ou K.A. Awa kaya ngulay laman si lam na kafe kaya nfok na ma yung salam road lak ng asosyasyon alipo mga kaf kaya nin si dala fimasa ni fini na hing kafli marga ko nang tupa kaya nga na ni mi fama kaya nlalya ni nisi sangulo ni sa kumnakat fuli kisin kaya ni lalya ni si fama nin kasan gila kasidawang kakaya ni ala ni ko kadang di lama na caca ni kadang di hefok mana na caca mungkin gani lalai ni si full tools ya ala nak tu fedor urat tani kan ni ingkra di bu naga awak hendan gani minister na fi minister dah tu caca dah kan dah lawu lawu ni fi kita na lebih kasih tu fi sana kan caca ya ala alik si dolar noji na embai na kamit lana kalis keruaya kamat dah kan galma ka besi na hiu keling walu fi wadai ana tulis ke jiwa na fisika en sa la regulo ko fokna la la gal fi wadaina en sum sala fokma societe civile ka sa la ko la resu gal fi kidan ka am ga kafe ruede va tulis ke du lopne fi kidan on ga sa la la la la li la visus nan ga no len tu ge se tagamul bu kede ke tisi ga mi ga fa mana tulis kala na ka chuma na chue jiwa en administrative fokmura na fisika en sa ngulo sa kasigal ma abeshena heli namtani nami gouverneur de le mosem de figom finat ma kasigal vi wadena samuma la ismael yamuda jorbo nami daqiti tu ma kasigal vi kas tam sum saga dana gal vi kidana qain namde kala un vi sinu vi dangaina sinu vi dangain gani nami kreya tam sum na kreya di ma nam ka gani kulo katami chulilum wa ya lida lalene danga nge cholo nge buna so manam choli gani klo kwelina ren galamle sin sum ka am gani me kutdi rena me ministre de la bolta rena fisiga ensa la reglo ka lopna fi e fokmana chacha ka fi dunet maka kale fi abeshe na fokmu yumal nation sinina kana ko fisia ren fok fi punidi le bo rena punidi ko tortoro ka ngada fi fok ngada fi sumnan gani ka no na fisia bualde na lawa kain fima fa na ngane nisi minister fizika ne nisi lawo gelten ngolo gelte matitu ma kastam sumsa kais dangaya miga kafkane ese lawa ka kursito gurenin golinga lini kaise titu na dem kafkane nisi fi bargo nga ame minister da ka bual fitu na de minister de fokunfe dunet ma kain ngana vetan na pinede le miga na kafkane na minister de alese dolonoji ne mbay kana fisika en si nisi sala ren chugus non chala ren la la kalop ne fi ki dana na ren sa jus mi ga magistra mi non kaf kani awa ren nisi sa la res la la en ka mi lop ne zian gani en sa le procureur mi ga kaf kani si ka gala na ile ministre ta ren si sa me ngai ala wadi si da la wa nisi en kratri singolo lin fi lop pou krat ka bero el mala kayen la len nam la li kolina lin gayen nam may tu eta gam di kayen sangulo se la gal fok na chay jengo lop me ligi se li lopen ke se gen min na di kayen si da la wati tut kiti singo long gane galvi ki dan gane nisi nirfa ane yisi me budu goy di kafu nisi lum gane kay sa rasa ngulo sara kaya kayen rasi ala kayen si di kasit kay nisi min na an gane may li di bu naga awo guti tuna tagayne na ministre de fuzigadi vulgat ministre sa qasa ya qualification non qafi dala wani si laqtigare qayn ala sumni salma akhay qualification migen gani ala ngade dangtu zifat digene ni si lumi kidama tagamna bu nake awa qayn gahaya sida dangayda abeshida na ministre de turisa kagala hidini si sa laqilo fokun fi sida kidada en wolde na qaqala hida usammar kep ku semde visay dangay ngora qaqala se de nisiya awaqain nisi lawa dista aqay lawne fi

sine dangayin hasti dangayin gayin hilalen ay ini gayin irme sum kdayin cha may uling gayin sum na suing olah kalaf gayin lalen sit inong gayin sum lalen dumlak kasinani min sum gayin kisma ay uling gayin sum kalaf suwa kiskarki asay yu kalaf dangayin gayin varam gayin may tuunga di bu nage awahen tan gayin gayin doktora gayin district ma fi galma gorena haya kailina fi niapende kain galafi lukon oriental na kaya kain linat kain si ina kain te si da si da la kain ni chuli sukurgunon ni chum yalam kalafi ada in fi si na da kain good kain fara la kain fokun fi ni si kain slow don le galafi da doktora kain good kain si ni si kain malafuna yo ala kain awasi son me kain kurgun gal la kamal fi angani kain prevema kain si gal galafi korena kain samay galfi gorena awahen dan ga mal kain ko kamata kain me ay minister fi doktora kain mal gain de fi tut ke law ga law ni fi projet marana ke ba ma gut ku de ngat fi lu sana kain ma lu kam amal fun fi tuna de go ala ka law ga law ni fi ngat fi lu san gain director ngol ma mul ngol la ma fi tuf mon director ngol ma fi minister fi doktora kain sami ma la docteur ya maji alliance Aliasi. Awahin dan gani kain te depite da takas galafi tangjile da guru da kain chadi ala diamra betol ngarna klani kalesi glosi galma tangjile na kain na lendi kametlan na turis kain lai turis lai kain na flum kain me lena lema gut kude sumsala chugusha kain ngasumna lebusina ma kude ngana visuma kubin tanja mima risanse manchani rena introduce kutsia ala ren l'obligation et tarmo bo nage awa hen dan gani a fate la barre fi nagat ka dgan dan non qaf gani en me ruena ruen ka suka mwen de debite da en chade ala jun fun kati rena borulende kamet nage trus galma gunu gaya ana e volum ngengo hlema gutkulwe ngana fe sumna kain sa chukusu na cha jare lok nam police gani se ngasumna ngani na kut gen ku sia awa qefa de wa qela bara fi naqat ma qad kan tanna qena job don mi awa qen farati qadang la bindu go qami dang le samara qoni awa qiyarna if de bam sigara mi dami kaine anam kat wal muga ki nu leti glo ni fam nga yarna if de bam si yarna if

kiki debe niki masa nongka niki sa tili ni viki ya humpu no vevedin gani tuan friya kiki de nongka vi niki sa kaisa ya titut na launi barbalam ko ki aful ki teng irda kay ni ki sakay se lopna te devan ti non kafi kay la barbi na tan jam ga dom ga mi umar idris umar hen ga mi telem guys sama ko den delen chosti ki vedin ga mi yarna if devam si hen magalam dan toni moaji di alberto ske nam foglo o kay devan talamo kay toni laun flanga da ko den ngi busan chan tuang me ngadi awa kay sama mo miom law me na dam di ko fon tolam na jok la brum fi ga mi nanu ki ni ga mandre na la jabru mol goron fi lo vinde ki gide bedi ki samru ge bena ni ga saklo fi don magawna ki gide non kafti ki masana sa chat na sa kamuruna yarna if kan tolam.

gre mi ngi cari karang ya ke gade yal yo mi ngi kol a jama da ga cari cira daw yo nga so a wonde kawli ngadan yu lunga kol dai dan mo nga do man lungi cana delegue general du gouvernement auprès de la province nga wada yi nga lungi i cana ga gouverneur Ismaël Yamoda Jarbo yo dai dan mo nga wonde kawli ngani yo dan wo dai na mamare dingi kere kada nga ani yo dai na kam nan nga dai ko ta ngi rani cara daw nga dai na kam nan halla ma ko ta lan mi nga yukola danga yo ko dai na kam nan de jow na mamare dai na ka dingi kere kada nga a chono dai danga yo ko boro fugo dingi kere kada yanga yo dai yangri mi dalare ko nar ya rendi dan go dai na kiyata man nangi kere kada yo gere de wa wonde kawri ngadi ro to chono chomo nangi kere kada nga drande mi yo nga dai ya daw nangi kere kada nga do li ma dai nga Nations Unies yo yo dai yo mi go penet yo nga so de chono ya kam naram halama dingi kere kada nga dai halama ogungu dai mi yo kula danga yu har ngi dai ningi kere kada nga ko talanga ko lungi damru go dibel hariya yo nga yo yaka gre chegni ngi data chegor du chonam yo ngi kete ko tara gadan ngi kol yo nga yo yo go dai yam danal dangay mag jurguro yo ngi dai ding de wala chaga wonde kawni ngade dai ya awnde kawni ngade ro ministre de l'energie Alex ndai mbay nay ya mbay yo yo dai de go korode nare yarnde dai mi go ngi kol jamay haria yo go dai dran ngi kete kada yo nga ya wonde promesse ya kalku lunge dai migo wa magistrat migo ngi kolga dai drani po yo haria yo migo ngi kola dai radan ngi chana ga greffier dinga kol nga dai pire dran ngi andro bo rayer procureur ay mi ngi kere kada yo nga yo dai ya ja pada mure dinga kere yo dai dran go hal nama ko tengar ngi charnga dran go yaka gre dran ma ka di debye i chono dai kola ngi kere kada go na badan kola nga hal nama dai namur go fodo libel haria ay di si dinga kere kada yo dai dran go kora dan nare randri yaka ika hal nama dai ngi dran go chal hurri kora dan yamanga dayandi korodan mena halama dibel dingaran yo lungure neel yarnde ille dran murunga yamanga dayika yoygo dayinga yakede gre chegni onde kawlinga dioro tanga mena ngadan yoro de chono halada dio mena yarndinde de chono day duge aji e pigro mayna ganno kiringa yare kalkal de doy murgo kene gino e pigde gre fo donga nay namurugo mi yewngi kula dangay ngi chalanga maison dare awnda beshi yo awnde kawlinga dio korodan nare adolo no jinda may ndolo noji Alex nay mbay yo de go do chono migo wa jamay ngi kete kadang yukol lenge day ya jamay haria yo day yo nga yo de go agram narma halama dinga hanga dran go i jogo gede kam nan de kalkal nga de go daka do chono amay abal ga ko tala garan dingi kete kada gam migo si ko tala garan migo si do ndiyo nga so de chono day di yo nga tango go halnge day ya yugo de yiduga mi ngi kere ngi ko lawnde da ngir ko tala garan ga day ngura garan go day don di yugo halnge day yuna dan dawa yo ko de wada caga wonde kawli ngade gre de ko hi da caga re de chono di kere kada nga hana bada njo de so da mun mi ngi ngi day hedi nga halnge ma yulu nga halnge yan ngi kire ngaran de kalkal yo day ya bala di ngi hegr ngi lo gir nga day yan ngi kire ngaran ko li ngani yerande gere do chono day ya faro danga yo o gire day mi goru ki wo ya ci cial o gire day ya mi gawo euro rak ko day ya dran moy ko da day danga ma a honda haria yo ngi day di ngi mi goyo ya la re ya ciade e go bundo yi chono day ya blang riyan dawa ngi chana district sanitaire ngi riyan mi go dawa a hondo gore a hondo departement ngi nyang pende yo day ya chur yo re day chono bulindo ye ci yol faado dumo kindin nga day bulindo mi go won nga so lama day lu ngay don dir nal nga day ya ci pharmacie ngaran nga dan mo nga day ya yo danal kindin yo nga day dingé dran go ya ciag gre day yo man naram lama dingé yan yo day dingé kete kada nga hog yo ro day ya mi ngi kete kada nga wonde département ngaran yo yan ciogno nga day ya day di yo dingo hok ma nga nar warande yaro gadan yo nga wonde préfet onde day ya lunga ko le préfet ngaran do mo ngi département mo naji gre nan gre day ye ci yu day pharmacie ngaran bu ñu lungi sana Abdul Keoul yoy go habar ragi tengre day turu yoro awunde fa daw dumi awunde ministère ngi day namru go lewni ka joro ni la fe onde dawla ngi cianga nga day santé publique yo day turu day dran go ya ji ga ya kam na no na mo projet ngaran han nga day lewni ka joro ni la fe founde dawla nga mo lewni cianga directeur général nga day namru go alama day ngi santé publique lungi cianga docteur Yamaji alias day yo nga day turu nan na chobonon ngire day ya dingi kede kada yo day drango ya kam na no halama leni dinga nan kede kada yo wote abara ngumno tele medene mi ngi sonni kya na ramose na kanitulor kya na ramose entulor
sakan yi tamin di fakara ga kalkal nena wala mo kembaluna ibe no tanuma kasata yoni mindiki ga kenna ga hoddo mu koy mu lagrono kabin technique.

moko sa so dege ge sikar muy ngale studio en radio tiadi mo rodong ti Idriss Umar Djibrin tingen to abdisi do to quartier machaga talapumun jamange mo rodong de kaw de ngoro to kig in monya yaqub Idriss Umar wad ko xo barso af mumbe muntaga go tin onyida cheni tubunyo kaka ngabar ngabere de bo ngi tinay bay ngot police de ngortiane wal darak bi xing go delegue in machagne tubuk de grohama.